ei ka ngok adam yo lai no no jing pencot yang kemar yang kam tam yang li hator yang i i kenang wa yo dap sdem dap benai waro ki yung kisem ko wa im ha karep kar yang lani hi ka mai ka ji lani ha i pure puthi lani ka kam yang ki ko wa em na ka jong ka jong ka ni ka jing le niam yang i to ko wa da pemman ni ha ko wo ngok udem kam tam da em ki khon yang ka rai ki muluk ko chong ko sa chiwi tuan ki hima chiwi ki tuan ki chnong ki thau rekat da ngok lang da pendep lang ka ne pon kom hawa kila uyo ki chai kia uyo ki ye ye iwa ha kajing im yong ki iwa miat iwa bha kada kam te kani ka no skrit yong i hadin ba pendep ya kani yang berkomi ka ngok ka dem bat hachwa usulang skrit da ei da ngok da dem da perna perjing kat kam hikai da usu inji da kha iwa i kam ki khanun yong tre kam ko dang so kani yang berkom ko da man hakmat wo ei ye ngok i dem ya kani skrit kam tam yo man ko waskem ko skit kam tam ya ki waskrit hado wo pendep ya ka to wi to gani ka script yong ikwa u pesnya wi pile wa ki deng ko chana hini ni script to ko wa utu wajrong u wa chong ni ki wa script to u deng se u miet u bhau da jet bhai te ki tu no ko pinyang go ong hi tin yong I ki u phlo u tu yi chana da u ni u deng chrangan wa u ni u deng support bilat utu deng na open mkam sisin ni ka jisnem mi open mkam arsin kam tam yu tu deng wa chong tu ki uskriat tu ni phlo an de yi open mkam kam arsnem do jo dang yu open mkam do jo ta ha chwa wo dang da dep ye ka ngo ka dem dep mi te wa u chong chwa da gi ni ki I long do ni kende wa san ko ong hi ten yong I ko ong chong ke ko chong chwa kam tu hadin dep ki u chong wan da wa ro ki khonung garaj ne wat ki bru ko na bar yong ki bi chnong le ye ki chimbanta wi chong sekret me mukhangi e u ya chimbanta mo ni ka sekret ko wa pemman ni warok chisngi kam tam kam oneh ka sngi muchai te kada kam tes nya wi to ni ka sngi I kam garaj along emi art li ki jing le niam maga be den klam maga no sekret ka ni no sekret jing sekret ko bon ki banta to yong kentai chenrang wi rap don hi ki ya ki kam tam ki khna kan ro ha ga ka tu ka por ha ga wa u chim gi ki banta kam tam ha ko kunting gi tu gi wanong chong skriat eknang yo uman ka ta skriat yong I ko wa yusuk ko pho ko phen ka ma ong ne wa kanik skriat man ko ko wa pher ta ka da kam ta bon ki wi ki chnong le em not ki chim ban ta ni ba wa man ko ko wa yu ong yo so I hik ten yong I kam ki panar ta ka da kam ta jing skriat em kam ong ne em mu khang ki no ki no ko ko wi chim ban ta ko ni ka skriat ta din pen dep skriat ka sngi mu chai he met de kadakam te hachwa wan ikam ga raj along kam ong hachwa wo thung u te bi ni ba ile den dep kani kana skriat yong I mho hier chi di lengkha la ni mho watang chara ka bai ta den dep an I kani skriat da ka sngi I hat ko ong I ha ko ong I ka sngi chat tho ko wa u thung wo ro jing thung jing tep ka ma ju thung ju tep I ha man ha ga po yong ga raj muluk yong I te hete ka sngi man ga le ka sngi ko kut yong ga ni ga le yaw limit yong ga ni ka skriat ha go e bian ki long do kende wasan ye ngo ye dem ha go wa open here ki skrip na na jrong na jong bo na ki sekendau de ka ni to ka jing pentip ye waro ki was nyau go ap ye ka ni ka khobor lamba ka ni ka akash pani juai ko wa ka ni to ka no skrip yong I ye ka jing patai ko lengkot we to wa ka ni no skrip yong I kam ka raj along de na yong I sya ni por wa kwa pembenale wa ikuble ya nalyang yang ka tursim department kam jo nalyang yang kan art and culture dan man gawi ne ko penek ya kata ka dustur geriti yang I ka culture yang I ka niam burkom yang I ko wa nalyang yang ki lada pentip ki da bo ki hapo ka website ha go yo ki bru go em ha kani ka ri yang I ro ga wile yo tip ki ni sret yang I ni ba kani la man go gawi ka ma ngene ko wa phla ko wa bon ki bru ko wa adin wada yo ki kani I kwa ki yo la da bon go wan saki la de ki khmat ki ong ki em to wa pai don hi dukat ha ki YouTube la ni ha ki ni ki kubor de kremen wa ka jing ya kre lang yong I kam grai along ringkat kam ong ne ka trusim department wa ka art and culture a yuluti ni da wan go da kring go ki bru na kling yong ri India ha go wan go saki ki ga ni ka no ska dok I go wa manichi sendis nem bạn nên dùng ikam garai along le hachwa pan man ni ka ni ka no script yong ikam garai along ha ko wada pemna pai ba I da pentip ilam ba ki ik khobor mo ha ko yo ki

0: yung sa mara dang step ukaya
1: mat hab libo ikite bam chi wan
0: hab libo ikite bam chi jong ki jan yug jan sem mane li himiki mhon ne ayo mane li himiki step dep ne te yo sdang anu le ye kata gan ne
1: te mo kata gan ne ma bon sen kata ne do ong ni ba ka chi lap ka chi liang man le ka pen sing te man wai le wan habs e bang ye kata ga siang ka pha wan ma le bta wan ne ko chai
0: ka te to e ki tu ki bot chru o ki ken ra ki bo ong ki ki belai hai tei por ta kiu ta kua khlat chru o ki ta u e ba mi ki dei sarat ta u e ta ak chu gus tiang go e te le ta man go ko wa ko ko jeng ya chwa o pre e te am kam so mi sa wo wo ro ki ki bru par ra on do ku lim ki wa kre yung ta am kam ki he ka ta ka me mu siang go chi ste mu chai ki mo ri am ge he ta yung ne ba ha ne ba ha man na de ba ni kam ya wan ki te kam mi kam ram ga chu gus tiang to ka mana khai go te pen bo ge ti din the yo pon kop e ti din ka kum mo wa ka pro ma da mo bo ha tak sa do ar tem ne ba wa ge ni lok ki jor ki wan ne tu ne ni mo up sia ge te man i wa sa dok te me te u lu ta he te yo bre ke ru lu ta mana bre ge ko u me te lu ta da man ge ko ki ti ge te chwa u bre ti kam to the man sket i kam i wa kan sai ba wa ujit ki bam la mto gam giong ko pasin ba ko ba du bit ngir uluta ko um usuj chorang ke de me te yo mo yo dem u ye bam to la kaman kaman chwa u hier giong pia la li ken tingi he ka knong hayung lang do to i pun de bi de ka man na de bi i bam to wa ro pelang ki de me te yo mo yo em hayung yo sat yo klein yo de na ka ta ka kam he ye to we te i suj um
1: ta sa sok ma wa han pe ya na man dang em ki yong ki sem ki yu pan dep ka mi ka te ro ka je le ma ka je le niam ki yong i wa sa sok us na pan kan tang cho cho i wa tip wa han pe ya ka mu chai le to ka sni ko i ba mi wa kro do to ki blai ki si te chwa bo poi chwa ku do yong ka te ki su sni ki le ya ma te khur un bang cha ka kong finland pa sa wan wa ba tai bang go ye ki kam ram bang wa khat do yong ka chu ka siang hey to wa ka ni ka sni mu chai
2: haga sngi mu chai go manga kasngi ko wakat do mo yonga so sngi ga le ya ta kakchu ka sing hi hei ni le ka man go ko da kre ko tayar hei por i wa bieng wa open dep wan sakwi ta wan ka banta yong ka niam hei ya to wa ka cho than dai nei banta wa u him go yo u klong sko yo thap go ye i parna yo man u klong blai yo bu go ho kri ite manda dep ko u pen biang ite u bu chwa ko ki harut taman da to ipor kat tu ne da to ipor yo wan ki wasan ki wehe na yung lang do ri belai wo wan ki hak mai yung la ni wat a yung belai la chi ki trep ki skum le wan cho tan dai gi ta u man ko ko kre ko tiar de wo werta go yo wero wa ale ke chu ke siang wero ki kan thai ndo gi kien ndo gi he wat wagi chen rang le ki wi em lang te yo ki wi a wan nei ben ta wa da wan gi wa he ki wa san wo cho tan dai te ka yo ra ko yo to u klong blai wi em ho kri te yo yin ko had hari chirup wo ki te gi hu yung hasem wo ro te yo u e ko yo klong blai ho wa san u wo le ye ka ngu ka dem yong ka cho tan dai te dei wa ki le wi war chao lang gi ye ki ti gi yong ki ha go wa ki wa he ki wa san ki wa e ka cho tan dai u e pan u don gi no 3 ki rot kan rat ye wan ye wan i wa em kam i kam ki bru yo yo i ye kur ku i kar do i wa sarot tam i che i ke kam jo le i kur ku i kar do liang wa nang te chi rup chi lang he riem he be ka kchu ka siang ta la de yi wa ki sambot kchu le u em ki hei riem i wa yoso u ban po ban pin ha ka te ka chi ban ta yong wa wan cho tan dai ki wa san gi wa he na yong lang do ri blai man ko cho cho ka ko wi ko yoso ko ban po ko ban pi sa ko wi to wan non ko wi ka ban ta wa ka kchu ka siang hi ha po ka yong ka sem ma i wa kong san i wa siao ngai nuot do o ongi man kam ka dustur da pen jo i na do gi wa he ko ong wakahi uman ko kuda kre kuda tiyar o i warta mot chiti yao chwa yong so ski li yao la ni boy man da boy ha kata kasngi kalao ko pen sin o ong ga ya ki kon yong ki chenrang la ni ki kuri mung chenrang yo wan bam ja pi makon chi yong ki men wa ya ka persa kuri mon ong wan bam ja wan chi yong ki bay la ni chi yong ki kong ka te to man go ko wi na ka dustor ko wat pen jo ki wa he ki wa sien wa nga snyao man go ko kordor ko i kat dang mi ki

0: em em kam unang pen janai cho cho ika nei pha i yi em kam kani ka khut bam ja ki wa he pen man ki ka henry em ko ka jing mut ko wa cha jing ai do la de par khat i wa ka jing mut ko to wa ha kani ka sngi ki khon ki nat ki payu ki para yong ki te ki para khon yong ki chan rang wa wi wan yo ye chem yo ye ka li ye che ye kia nei pha kat ka mom man i por kat ni ye be ye stat ye tip ye ki te dia lai jar jar ichnong haka tesa kasngi wa yo ki ye chem nei banta wa ye kali te kit ye che ye kia ye pure ye puthi ye ki ye kre i te man go nga sniao ha nga to so men te sniao ngai not sanga ka
1: i te sa ko nga la sa suk ba wa pi te nei ba wa kam ha ka juk ko wa bon kam por ko wa ka kan dien ma ha ki ni ki por yo i mon yo por man sa suk ba wa por pe ding klam man na lo ri jing bon kam yo i chu ka siang man dang ko muy sai te sai wa ong wan bam ja man ha do kat won chong kya chong kun wo sniao wo em mi ka te ka jing ya jan to lu kat ki kon kan thai la ni ki su kan thai yo ka bai la ni ka chu ka siang ang ka yo Henry wat ngi ta ke liang ngong ke khon chen rang le mo yo lat ke wan chong ki men em ku ching jen ko pen ye me ya si ya ye ki yong ki pa kam ju ki khon de yo lu ti wa unang ne chu chu ko kong ni ki por wa unang ye kso chu chu ka
0: te sa ka jak mo ka mong ko chu ka siang le kan thai ha ka yong i ben tai wa kong san yong ka ha ka ni ka mu chai le ka ma dep kalam ne to na do ka mu long ko mu siang wa hai riem hai bej u lai li pan pho pan phi ni mo cha yao cha hat ta mot ha wo lai ki sim e nar le yo man ka bedding klam chi ban ta wo pon phu pon phin to dei riem dei bet yong ka kan thai kat iwa da kre da tayar rang kat wei kpin ki pai lai ksir rupa ta wei wa i kam ram yong ka kan thai le ho lai just im ignar em ka man ko ko wo bien por mho lai ko wo li pen khnia khn ra ko wo man da hier ki rot che kas im ignar chi rupa ki wa chat nei pha ka tu nga ju yo wa man da ya lai ta mot ya thaniam mo ki pli ki chen rang mot hei thau u yo ki u lai ko ti yong ki u ye ki ye i ki kan thai yo le u u teng ni ti mo da ka te i kam ki kan thai i wo kong san do le hei ni to
1: so ye por
0: em kam u so i ye por
1: ta sa suk chi bon ye ki wat go ti jing yo e next ni ne pi kong bro ar ngot pe ye ki te jing pachat ki yong pi hei to we kam ram yong ko chu ko siang te nga le ku ble kar pang ye pi ye por ko do yong pi wo da ye no pi le ye phlu phi hai to wa kini ka sngi te chua wa pung kut a ne liang ga nga hai e ku blai bed in klam suk wasan wa kemen ni phi wa ro chit luk pa ne ga ri jain tia ki ong e kam tam le yo the sket kun rat i te kar khu khar do wa sara tam ye ka chnong ka thau ye ka yung ka sem yo yo ka le chai te kya le man ki man khan te na ka akashwani e ku blai phi si chi sen ku blai chibon
2: Telah ini por ini kejuan stesen yang akan cuan ini yo pasien api yang ketuka perlu jemut wa kakong lam ye celam ceruk wa kong Finland pesa keuman kam ki member yang ke Women Welfare Organisation yang send right cuai de perlu jemut ke jong ke pang ikam ram ke suku siang hakan yang baik dan kelam de pelai ini ke program de kakong Anwar Hesalitan de ini por pasien api iwi irwai irwai baik dan kelam hekitin jentia irwai naga co yang u irwai naga co yang ke kom pigeon irwai nak cho pigeon ibtu irwai enya wasa

ipu ipin ke kultur yang kiberu benar. Doong ki wa keni ketamasa penyu ko iduwai, mevanta isuk ibha iro ipar ice ikhya we yada na kijing e heju ipor da banjor wa emkam upenne pensa ikriti dostur tendri. Doong cok-cok ki wa iwa keni ke lek kemen uwan ra ko ye teli heperdi kipet ba we i mensiem ko ye kipeteng wo wan wo sumar we wo penne ya kultur yang kejela mekhliya. Sanspa angut ki nong cha sikai wada cha wadang siya thame ha ka first battalion mekhliya police hamau yang de chi menta ki ha ka program e jingtip sapang ka HIV wa ka syphilis ro kini arspa san phangut da munjur ki de mon singa pha wo le ye ki test ne venta ki ni ki archet ki kjon ya ka ni ka program da karchan da ki intern yong ka doctor yu charya lengdo wa ka yesuk lengdo nong pasam na ka Indian Institute of Public Health ki badai e yaram open bed ya ka program wo le ya ki ni ki test ki dukhat yong ka kunhun SSK le rechi menta langki wo pentikna wa ilet tes uman ko ko balai bet laranti itmu yong ka ni ka sen jam man ko open sing athu pet ba chpang kini ki jai kjon we wo e min se me penchlo re ki pet ba wo le ya ki tes de man sing bha yong ki hi we wo open khlan ye yada na kini ki khnyang kjon hapar di ki pulet ka sarkar me khlia langbak office u deputy commissioner west garo hills tura de penbana ko wa ka khandru tarik uni ubnai arja ra phonru umman ko kam ka sngi chuti nemo ko local holiday haworo ko wi ka district west garo hills wo le kemen ye dap chis pa pra yong ka sngi recruit celebration of garo labor corps day kat kami penbana woro ki office yong ka sarkar jala ki revenue wa ki magistral court wagi thapore ki wa hapa po ko west garo hills district uman ki ki wakhang ha ka ni ka sngi katwa ha west jinti hills district ha ka pratrik men step ka sngi depan bana wada uman ko kam ka sngi chuti namo ko local holiday kam chi vanta ile kamen ya ka sngi bek ding klam ha juwai waro ki office yong ka sarkar jala ki revenue wa ki magistral court ki bang wagi thapore ki wa ema po ko west jinti hills district uman ki ki wakhang ha ka ni ka sngi

0: yonga eastern tier tetapkan la nak jasa ke western tier district sport association we nagi wehe ite por reta o wehe ma laman o lalu jo manu secretary klem da muram yo tu wehe wada kurs keringa nayung o mana kamu referee haga to por ta nado o hita ke por ko wa mana kamu referee le he jo por tangile ke yo tan tan o wasnya yo la ro wile ke ile ke tan tan pro por o o man kamu referee haga to kisnem nete lai lai lai lai yo te dai lang wo skor te kamong hadu pas trick yo kata ke kam referee songa le memu pukun aga continue aga hadu o lai class le dan continue aga ha perti kitik snem kitik lai lang chirp wo skor chirp wo ngri kam referee songa chipu le yo yi ki trainings workshop le ni gibon gibon gi ching e gi wa wa da khut da ka western tier district sport the poor khut ki sector na jingai ki wa bar wo e section e wo le ki kinja training I referees mtok ku kadinga ndrei ya rap ye boni ini waktu kepor em ha perdi kita ba kita lok ki ba em lang ile em ki mem ye po se kata thong ndrei nga won te ka da thang yo ha perdi kita ga jinglal ti le chpon ha ga I jing to kho yang a ka kam referees kam tam ka ka to kepor ku dang jingle ki le man da sa thoi bi ke manai ti por da da klaw referee le au sa ta akti au sa won won ndrei nga kata memu khanyanga bu ga sedin kata lies kemat hala the first kita problem kat pa face le andrai tour bai ki hadu opo ya ga thong wo po ya hadu ka kam national referee le mje de klem de ikublai le yo wi na ki wo he u man district sport officer at report mi chua u man ma daniel dan te lang bai o i man ji rap ye po ye slong te ye rap te he po ru dang man secretary yang pa bor te yo la ru lai ni kam national referee hati porang lai legori tadi por pas wie tepte wangau tu wismut hakto snem break takso ai por rai kata takso le au randino lai bes kemat adu wau yo aga adu snem arjar san ba first time mulai to arjar li arjar sun po arjar san mut clear
1: teh han biasa yang sub ha ga prom ka jing im mulai lu ti yo pi ma han bia ong pi wa adu dang khen da man pi u kena wa kit ba hai kam sports kam ong pi discipline le ha ro hi wei wa ra chim khia bi ha de ke football ha por di walu ti bon ki jing e mo ki wa le tko pi hai por class 9 class 10 da sedang pi u pen wandur hai to wa uman kam u referee mo te ku ak li ke jang mo hai to wa ong pi hai por class 9 class 10 de yo pi u man ka u referee sebab hai ti por em ka ong ba hau man referee mut em ke age limit mo mut kamen rukom ye u cimenta u man kam u referee
0: hai je sket ke age limit kat kam ga procedure yang ga kam referee he mem mention gi to ka na do katas nem we join kam referee ta ka kam referee to man ga kam ga ka jing sang suk yang phi kam gi pro mem ong ga ye jakarta yang pro to khwai ni to na do katas nem join ni ha do katas nem ko di ha ye jing kut em ga ye age limit ta ka de ba ga jing sang won ju em bu gi ta la dam to kat kam kat ni won bo bo de en em age limit handrei kat kam man kat ni ha jing tip chu yo ga man ye age limit man pom bu iya
1: te hei to an wa lalu ti pi wa sedang pi pagi tini gi sinem mo ang pi class 9 class 10 wa chim kia pi wo yo pi man kam u referee te gi gi benta gi hab le pi ki wa hab le chwa pi nei ni the district te po ha state ne ne po ha ki national level mo gi pi u khna i mut kam gi de gi te ki class mo kam ong i ang wa ki nong up ne ne ki em sket ka te ga man sim ki wa kwa man referee yo gi ki u tip mulu mala he to wa kini kala ruti yang pi kamu referee
0: hajing to wa ka kam referee ho cho po hadu ko po ka national referee emi ji step by step ongge ka wan kong kong do I hai por mo dang lai ho dang mani kam referees I hati por emi ka class ta hati por emi ka class to ongge class 1 class 2 class 3 wo stang do hate to mo stang do class 3 po class 2 po class 1 mano po class 1 mo hadin class 1 you appear ka national level hagani ke por hagani ke chukat ni wan the change ye, everything is change the change ga ki nong pelai kan wong kam ga ko FIFA la ni ko olympia referee pro ma the change ga ka tu ga level ko bong ni ke class kan ni ong ki di category category 1 category 2 category 3 tamut mana po bi category 2 tamut man bi ki national referees the nalor ki category le kan ni wan na bu on ki di level level 1 well level 2 level 3 level 4 level 5 hado level 8 tamut level 8 o man wudang stang te hadu opo hadu kata ke national referee sapla with the level level 8 level 7 level 6 level 5 level 4 kam terkom te like na he jekin yong te na ken se he ta nong kada wa ga ni referee sun like na ga nei he opo he ken sin po mi ken da po bi kata national level ko

0: lai he tu tu tu kapte sa boring jing e tu tu da ne te ta mut lai appear ga na finish test chi sin lai appear da ka mem clear ga da mut da no lai ta ka to ga isle ka mong de e ti por ta au snem arjar kan de to ga last go man kam national refuse ta ski isle 40 plus mut ne te da da no lai ka mu national refuse ta ka ba ye kini ki kili kon hapo hapo chnong kamong hapo kasti rong i kamini ki SPL kamini ki chwai league kamini ki ro agni mut kitu man running bangi tipor
1: sam suk ban biya ong piman da yo pi kamu nasir referee da yo pi pelai chibon ki tournament hadu ki I league kis condition kini ki under 16 under 18 kujet ba ma te hetu ki por wa man pi kamu nasir referee te emi ki heni hawa ma kiwa e thut ilai luti ipen lai pen wan nagaliang yong pika man champi
0: ka hai por wa mana nas kam national referee hati por ema hakatu ko por hakatu ko sne hakatu ko snem to dang du na ba i pa sak ninga hakatu ko level kaniga national referee to hati por do dang man hati por wa mani ten kam kam dang san ngud e hati por te ne lor kitik san ngud le em ki wa de yo chwa chwa nga we em chwa nga te le em wu ki wa da khla le em temot ki wada tempel le dem te hatu por man sa sengaran semen da hatu por ha me khali ajan hati por jan betip nga to national referee so ile to dang duna di por we ba hatu por man ga social media la dang duna ba ko te me betip hati por te ku hati por wo phlaro inga to hati por wa kondok ailik ga ni ha kolkata e mu nom tho ko por ne silong te tip kampan tni pa in pe bol ong pe te yo ma te mer yo ma te por am kolkata for ma te tip to nga bi am national free ni ar po do te thong de yo wi le te te do ne te mut rap ti prap ser ti prunga sa me te in between the do ko sngi wo pas ho do to stem wo pas ho ma tip nga ta tibek nga refresh kam po ajwai po mi khlia jo pelai bola gitu super to kom ne gitu bon gidi ki bola kam ong chenong wa kam tu atip nga hadu ong nga jo man national refresh kam ta ti ko por mem yo pim to kam man gat ni kan man gat ni tu mut iwon iwon ikam lai pi kat da jan ko social media mut smart ki pur pur tip